dumela gape moreetsi mo motho ona ra leboga a re tseng thapelo tanke modimo o tetseng tshwara tanke kgosi tanke morata re tshelana le diephatsimo ya moso le mogau o maatla o lerato keresete o kona le godimo le lefatshe ka ena ntate modimo o tetseng tshwara le kutelo bothoko re a rapela kgosi yona o maatla o lerato ka lebitso la gago tlhale le rona ntate mo moso o na ntate morena amen a re tse mokwalo re tswela le wena le wena le one mme rile letsatsi le sena go tshwarelo mme tse dingwe tsa wela mo metlong mme metlo ya gola ya di hupetsa mme di seka tsa ungwa sepe mme tse dingwe tsa wela mo mbung o molemo tsa ungwa ka digola diata le diata mme tsa tsala tsa nna masome mararo le masome marataro le lekgolo moreetsi o rategang mo mosona ke rata gore nna le wena o le moapostolo o le moreetsi wa lefoko o le motsenyi wa kereke e le yo o sa tseneng kereke mme o utlwile lefoko leno re tshwantshiwa le peo o re peo yena e nngwe ya wela mo metlweng mme metlwa ya di hupetsa ga di aka tsa bona botshelo tsa gola tsa re di tshwanetse gore di ungwe metlwa ya di hupetsa ka dija dilo mo metlweng lefokone na la rerwa kana thuso ya ona wa e bona wa ya amogela mme o le pelo dipedi mme o ya amogela o le lenyatso o ya amogela o le maikgogomosi ga ga ka ga nna sepe mo go wena yanna mme dule tsena ga tlhokagala ga nna khupelo mo go wena wa hupela ka ntlha ya gore o santse o le mo lefatsheng wa amogela modimo ba gape o tosolola ka dilo tsa lefatshe peo yena ga ka ya ungwa sentle ya hupela ka goreng e tlhakangwa le dilo tsa lefatshe ka goreng medimo a di sa twa o e tlhakanyetele tumelo ye peo yena yone ya swa ya hupela ka goreng e tsaya re e utlwa dipolelo tsa batho le wone di tsee di ba mo maikutlo ya tsone e kgopege e nne pelo botlhoko e tshwanetse gore e nne peo ye wetse mo mmung o siameng ga e tlhalele gore e wetse mo mmung o o seng one mme nngwe peo ye nngwe ya wela mo mmung o o siameng ke ba batho ba ya re ga ba utlwa lefoko e re ga diteko le di satanata e re ga ba rera lefoko la modimo e re satana kena batho bana ba iphapanye le duletse ga ba tsele duletse tlhogong mme peo yona yungwe le ungwe ga makgolo ungwe ga masome a matlhano yungwe nne peo e molemo e nne le boikarabelo ke gore ke peo e na le boikarabelo re barongwana ba modimo ga re rumiwa re itse gore re tsaya peo yena re e jale mme re tlhokomele gore re e jala jang a re e jala ka mokgwa o o siameng a ke e ntsha ke e jala mo go nna go siame a ga e keta selo sena ga se fetoga se tla ka tsela e seng yone a ga e keta ke kgopega ke be ke tshwana le peo ye e wetse mo mmu o lekgarang ye e wetse mo mmu o semolemo ye e wetse mo metlweng moreetsi o rategang ke rata gore o le baapostoloi wa utlwa lefoko la modimo mme wa letshano ga o tshwanetse go letsamaisa o letsamaise ka bo wona o sa dirise bo modimo o itse gore o peo ye e kile ya gatewa ka dinao o peo ye e sekile ya ga yaka ya tsena mo mmung o o siameng o fetogela tumelo ya gago o fetogela thomo yo o e rumilweng wa e ngala wa tshwana le peo ye e wetse mo mmung o o senang o senang boleng ke le morari wa lefoko ya re ga satana a tsena mo gonne e re ga meleko e tlana mo gonne ke fetoge ke lwele meleko ena ka senama gore a re peo ye e wetse mo metlong e wetse mo lekgwarapeng ga ya wela mo go siameng teng gore a re thero yena ye ke e reretseng batho ga bagapagape ba gompona jaana ba simolola ba gakgamale gore ka ne re re ke mojadi wa peo ye e siameng jaanong go tsamaya eng go raya gore peo ye ke le morere wa lefoko ke ile ka e fetogela ka e ntsha mo mmung o ne e wetse mo gona ka e ba mo mmung wa lekgwarapana ka ya le dipolelo tsa lefatshe ka ya le ditiragalo tsa lefatshe ya ungwa lengwe le molemo ka go bone e wetse mo mmung o le molemo peo yone ya tshela ya ko pele a re tseng thapeno
modimo wa rona wa maatla o tle modimo o tetseng tshwaro ra leboga Kriste o galela mabaledi wa ditšhaba rara Kriste o tetseng tshwaro ra go kopa ntate modimo o lenyoloela maatla o tlhelenyo le tetseng tshwaro o Kriste wa goloka o lebitso rara a nonwa go le maatla a gago a be mo go rona Jesu Kriste a thatlhole rona ka madi a Jesu Kriste ra rapela amen.

re tsholetse fela ya lemorotsa TYS FM mo shona go mpikeno ga nkitla re kgona go ka amogela dikgang go tswela ko le pateng la City of Windhoeko go ka rinela tsa borukhutle le tsa Pharaka no ke ke tsholona fela ya lemorotsa TYS FM ke gonele ke dikgang tsa mafatshe a sele mo nakong ena Palamente ya kwa Afrika Borwa e ka tshwara phutego ya ntlha kgethegileng mabapi le komiti le gore ba ka be ba e tlhopha phutego ena e ka tshwara ka tsatsi ya mosupologo go lebeletswe ditatofatso tse e le gore di inakanya jalo Tautona Cyril Ramaphosa mabapi le matlhabisa ditlhong awa a polase ya gagwe yana mo tsatsing ke maabane ke fa Democratic Alliance e leng DA ba itsise ka le gore mo tsatsing ke mosupologo ba tla tshwara phutego ya teng phutego ena e ka nna kealo ke go ka leba kealo ditatofatso kgatlhano le Tautona Ramaphosa le go ka bona gore go ka be go tsaya dikgato dife kgatlhano le ene ha e le gore o fela kealo a ntse a tla a bona molato yaanong Tautona Ramaphosa o ile a ganetsa tsotlhe tseo tse e le gore di kgatlhanong le ene ka madi a e le gore a ile a bonwa kealo mo sofareng ya polase ya gagwe yaanong ba botsa gore mme madiana a tswa kae madiana a tsene jang gongwe a ile a fitlhwa ke mange mo sofareng ya teng kaanong go ka tlhophiwa komiti le gona motsatsi ya mosupologo go ka dira dipatlisolo ditlhokamiso mabapi le kgang ya teng jaaka Tautona rile a kopo kela go ka kgela ga gona karabo epele gore ile a tswa ko kantoro ya gagwe gongwe motsamaisadipuisano wa palamente le ene ga ka a bua sepe mabapi le kgang ya teng mme fela ke gore Tautona Ramaphosa mo beke fetile mo bekeng ena tshwarele mo bekeng ena ka tsatsi ke la bobedi o ile a tsenya kelo le ene kopo ya gagwe kwa kgotlatshekelong ye e leng gore mo latofatsa ka tiragalo ewa le go ka itsetse gore ene a se molato ba re bolwetse ke yona ke e le gore bo tlhatlhatse kealo ke kwa Democratic Republic of Congo kwa bone kgaolo ya teng e le amogela kealo didirisiwa le melemo go ka lwantsha go ka tlhatloga ga bolwetse jwa Ebola ba re the European Civil Protection e le ya ba kealo 100 tons tsa di-supplier tsa go lefapa la botsogo mo tsatsing ke ya maabane jaaka dikgetse tsena tsa Ebola di tswela kealo dintsi di tla di oketsega mo nako ena lefatshe le bega kealo ka dikgetse tse di gaufi kealo le sekete tsa Ebola le dintsho di le makgolo a mabedi mashome a mabedi yaanong lefapa la botsogo la ko Congo mo tsatsi la bobedi le la tlhomamisa kealo dikgetse di le kgolo le bongwe le gore go na le kgonagalo ya kanamiso ya batho ba le dikete tse tharo ke kwa Congo mme fela mo nako ena ba leka kealo ka bojotlhe ba ile ba botsogo go ka netefatsa gore bolwetse ke yona ga botswele jalo

onto bokabo anama ba re kwa hosteleng ya basetsana kwa Kenya matsatsing la botlhano go ile ga tsoga molelo yo ile gore o ile wa bolaya bana ba le leshome le borataro fa ba bangwe ba le mashome a supa le boroba bongwe bone ba ile ba bona dikgobalo mo molelong wa kwa sekoleng sa hostele ke kwa botlhaba jwa lefatshe la kwa Aforika. Mollo ona o ile wa simola kelo ka ura ya bongwe mo mosong ke dikilometara di le kgolo mashome a mabedi go tswa jalo kwa Nairobi. Me bana ba le leshome le borataro ba ile ba tlhokafala mo mollo wa teng fa ba le mashome a supa le boroba bongwe bone ba ile ba bona dikgobalo le go ka isiwa jalo kwa kokelong jaaka ba bolaodi ba tswela jalo ba ntse ba tla ba dira tsone ditlhotlhomiso. Ke dikgang tsa rona tsa mafatshe a sele mošwa wa gompieno.

go ka mokgwa o sa siamang gotlhelele. Me lefapa mo nakwena le romeletse ditlhopha tsa bone kwa dikgaolong tse di amegileng, tikologo tse di amegileng, go ka simola ke alo go ka kgatsa. Bothata ke e le gore ba na le ke yone ke tsie e le gore ya fofa, ye e leng gore ke yana ga ba ntse ba tla ba kgatsa ke yana ya fofa e boa gape e tla, mme ba leka ke alo ka bokotlhe go ka netefatsa ke alo gore ga e oketsege le go ka baka tshenyegelo e kgolo fela thata. Le gore ba tsweletse ke alo go ka kgatsa mafelo e le gore a melwe ke alo ke tsie. Ba kopa barui ba age go ka nna podima tseba go ka nna ke alo ba lebeletse seemo le go ka dirisana ke alo le ba dire go tswa ko lefapeng lewa le leng gore ke la temothuo.

le seemo sa bosa sa tsatsi ka gompikeno ga re ntse re ka re tsweletse ka lemoretso thiwa SFM Nama Festival e le gore ya simolola kalo gongwe e tsweletseng kwa Kathmandu modirakanna lopang o lobilwe o iphitlhela le kwa tiragalo ya teng jaana mo nako e sa fedise pelo ke ka leka go ka ikgolaganya le ene go ka re ba mo dinakong go ka re itsise ka Nama Festival kwa Kathmandu. Mehela kealo, pele re kopana le ene ke dire ke ana.

re ntse re ka letswele tse re lebile tiragalo tsa rona tse e le gore ke tsa selegae mo tsatsing ka maabane le go nehela taotona ya tshwarelo taotona Netumbo Nandi-Ndaitwa re le a bua mo tsatsing ka wa ka maabane mo molaetseng wa gagwe yo e leng gore ke anong o ile a leba kealo kutlwa botlhoko ewa ya lefatshe le go ka gopola batswa setlhabelo ba 1904 go tsena 1905 ba Overherero le Manama ba e leng gore mo nakong ena ba santse kealo ba le mo tseleng ya go ka hola le go ka dira kagiso ka se se diragatseng ka 1904-1905. Eno taotona boletse gore sena ke se kgopotso sa engwe ya dinako tse di botlhoko mo histori ya Namibia. Ba ntse ke yaka re gopola kealo bontsi ntse ke ya Overherero le batho ba Manama ba ba ileng ba latlhegelwa ke matshelo a bone ka tlhaselo ya teng ya kgwelo morafe e le gore e le ya dirwa kealo magareng ga 1904 go tsena 1908. Ditiragalo tse di setlhogo tse e le gore di le di a diragala ka nako ya teng yana matsatsi ka maabane le ene taotona o ile a tswala kealo a ntse a tla gopola kealo batswa setlhabelo le morafe wa Overherero le Manama.

kopo go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

dikgang ka botlalo di fella fa o ka emela go reetsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go wena kgante jaana ka nako ya lesome le bongwe.

Masume a mabedi le bongwe fela metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe. A kologela gore tla re ka nako ya borroba bongwe bo ka mogala thulagang yone e le ya thuto ke thebe. Ee, jaanong motsonetso ke nne ke go gakolole ke rialo ke re a sekwa ba lebala go ema nokeng makgarejana a bommabontle bo Miss Namibia. Basetsanyana ba e leng gore ba go tsaya jalo ke karolo mo mmabontlong wa Miss Namibia. O se kwa ba lebala go ema bomme bao nokeng ka nako tsotlhe. Jaanong o ka dira ja a le gore a gona sepe se sentle se o batlang go se bua ka motho o itidimale. Ee, a go sena sepe se sentle se o batlang go se bua ka motho o itidimalele motho ana. Ee, jaanong o kwale ga e le gore o batla go kwala tse dimpe ka ngwana wa batho yo sa mo itseng gore o tswa ko kae o ya ko kae. E o batla go bua ka bobe jago ka ditebego tsa e tidima le o seka. Ee, ga ke ora bona. Ee, jaanong go na le se sentle se o se bonang mo mosanyaneng yo bua ka sone. Buile ka Johannes Ward Bemaloba ke rile ka re batho ga nne ba kile ba nna le sebaka sa gore ba kopane le ene ba ne ba tla tlhaloganya gore ke eng ga e le Miss Namibia gone yana. Ga o ka nna le sebaka sa go ka bua le kgarejana eo o tla tlhaloganya. O ne a tshwanelwa, o tshwanelwa ke setlhogo seo sa Miss Namibia, o tshwanelwa ke seetsele seo sa go nna Miss Namibia, mo tshwanna maswe. Jaanong ke rile ka re ga o bona o ya go bua ka ditebego tsa motho, ga ke ra bona ne re ga o bua ka ditebego tsa motho o itebelela pele. Gantsi re bua ka ditebego tsa batho ga re ommana le bone, re na le bothata le bone, gona ka o bua ka bobe ja motho, o bua ka mmele wa motho, o bua ka nkwa motho, o bua ka matlho a motho. Mme ga o sena bothata le motho re duetsa go kwa di bone. Wa motho o mongwe ba buisiwa ke go tenega fela. Mme ga o sena bothata le motho dilo tseo ruri tla bo di batla o seng ka mo go tsone. Basetsanyana ba tlhophilwe ba lesome ba bantle. Jaanong a re ba rotloetseng ka go ba romelela melaetsa e mentle, a re ba rotloetseng ka gone gonne re ga re ba bona mo social media re akgele bontle, re bontshe batho ba mahatsha a mangwe gore rona re batho ba re emang batho ba rona nokeng. Dilo tse dingwe di akgamatsa gore ne re batho ba mahatsha a mangwe ba bala gore batho ba ke bona ba tshwarang ba

sotla ka batho ba bone yana ke bona jo tso ga di a sia e jaanong ere ba emeng no keng e ka go kwala jalo ke meletsa o ba rotloetsa ke go rotloetsa sole seo khante jana motho ga ikutlo gore mo kgaisanong ga ke ra bona o le rato la lena wa nlo ga ha bona ke sonse tla re le ka moso a sa fenya ba bona gore a a ba sa bona gore ka re o latlhegetswe a ba tsela gore ne ile kgaisano gona le mongwe o tla fenya gona le mongwe o tla latlhegelwa ga ke ra bona e jana re tla ra tsenya moale o tlhoa gona go ntse go tiya ebile yo le o gaisa yo le ebile yo le ebile yo le nya e jo wa le gore motho mo ntle bua hela gore a no ba ba ntle ba sengena ba ba ntle bothe a ba eleletse jalo ke tsedintle skara kwala ba ba ntle ba ba maswe yo ntse a nontsana ga se rotse di siame batho a modimo a re kgape mo go direng jalo ba sengena ba botle ba ba ntle ka mosetso ga ile ntsalo ka mosetso ga ile ngwana ga go ka mosetso ga batho ba bua jalo ka yena o tla itumela a go tla rata ba sengena ba ba bantle e are hetseng hela jalo ba ba ntle yo winang yo nna mo fenye ke mo fenye e yo sa fenyeng le gone hela jalo ba tla nna ntse ba itekela sego mme hela ga bona ba tlhophilwe jalo ba lesome jalo gora gore ke basetsanyana ba bantle jaanong a re ba eme nnokeng batho ba modimo a re ba eme nnokeng ga nko itse gore bana ba tla felela ko kae ga nko itse gore ke gone jaaka o rotloetsa wa gaeno jalo metso e le some le bobedi fela tota e le some le bosupa ke go yeng kwa nakong yone e le ya boroba bongwe ee ke ye bukae bana khumo jaanong e rile ga re kgaogana le molemo wa kgang ka letsatsi la lone la laboraro ke ga e le gore se a botseng mosadi wa gaga banthate tota se a botseng ke mosadi wa ga tshwarelo motsweletso se a botseng ke mosadi wa ga ga e rupi seturumane o bone mmereko ko ntlong e tona-tona e e leng gore o bapile le yone ntlo ya moagisanyi ntlo e leng gore o ntse ana a hisegana le phisa ga go batla go itse gore go diragalae ee jaanong ka lesego la modimo o koo o ile go ite ka lesego a batla mmereko mme ga a tsena ko ba kgathantshiwa ke mosetsanyana mongwe maiphepi maiphepi ke yena a mo tsaya a mo tsamaisa le dika more ba heta gone koo ee mme ga ntse a na le maiphepi jalo o botsa maiphepi gore ee maiphepi aa ga o lebile a ke tla thapiwa e re maiphepi na maina maiphepi a araba ka gore ee letlhogonolo ga se lebelo motho a me jaanong fa e ka raya go leba jaana kwa matlho a fitlhela go baya sebete ga a na a re ka moso mme ruri ke a go bolelela ga bua ene maiphepi a re ennya mme yo ga banthateng eo mongwe wa ntlo ene e tona-tona yo e ne yo ka na rata ditaba tsa batho gore mme ene wa ntlo e tona-tona yo o tlhokaletsweng ke monna yo o gompieno wa tsereng setabo sana nna le sone mo ntlong mme yo ruri e ka ra go leba yana ka matlho a ba go ba sebete a go tsere ga le go thapile a re tsamaya letlhogonolo ga se lobelo ee jaanong bana ba eta batlola ba tlotla jalo go fitlhela ba atlamela phaposi e mme ga banthate a neng a le mo go yone mmalo o ee modimo seabetseng a ya go fitlhela namane e tona ya setobotobo sa motho ya re ntse ba tsamaya jalo ba heta jalo ba goroga ko ka moreng ko phaposing e mme ga banthata a neng a le mo go yone modimo wa baiseraele sa botseng a re matlho a fitlhela ka go bolela namane e tona a setobotobo sa motho ka dingwaga a godile mme go ithata go ne go setse o ne a bonala sentle gore ka dinako tsa gagwe ke a go bolelela ke gore a kere bontle ja go bone bolekwa e le a sala mo mosong mme o ne a setse a kgabile ka mosese o montle wa jojete moriri o leboletsana ebile e keto wa makgalate a itlabankile ebile a nnwetse mo setilong sa sofa se a neng a kaname kgotsa se se neng se kaname ka ena khumo batho tse re neng khumo letle re re bone gore re bomang kana ga banthate yo nankutlwa gore kare ga banthate ka dingwaga motona motho kana ke a go bolelela sa botse go batlile go se

re tswelela jalo mo retse ka re mona go e sa fediseng pele re fete ka se re sekete kang motsatsi la gompieno re go tsa sekhutlwana sa barui dikgang tse dingwe meletse le diketsiso re digela thulaganyo ya rona ka nako e le ya 10.

re tswelela jalo moretsi mo tlhogeng ya rona ya thuto ke thebe gompieno kgwedi ba la masome a mabedi le robong re boena ka letsatsi la boditšhabatšhaba la boitekanelo jwa mala e ka ga mala rona a berekang ka teng go botlhokogela thata ka gore a mala a sa bereke sentle moretsi a kgona gore bakela mathata bogolo jang a botsogo mme gompieno jaana ba bua ka boitekanelo jwa mala a rona ka mogodi o berekang ka teng le botlhokwa jwa go ka ja dijo tse di re siametseng tse di re neelang dikotla ke tse se re se buang gompieno jaana mme le gone ba bua ka go ka itšhebisa ka gore go na le kankere ya mala go na le kankere e amang boitekanelo jwa rona jwa mala gongwe jwa ka ke re boitekanelo jwa rona re le batho yaanong ba re ka nako tsotlhe re tshwanetse ra itšhebisa gore a ga go na matlhoko jaaka kankere ya mala gongwe kankere ya lela ka gore ha e bonwa pele ga nako e kgona go alafiwa mme le gone ba bua ka matlhoko a mangwe a amang mala a rona ba re setlhogo sa ngwaga e ke chronic diarrhea don't flush the signs away o kgola gore ha gongwe o ya ko ntlwaneng wa go dula o lemoga gore e go na le sengwe se se sa siamang gongwe o bona madi o tshwanetse wa seng ka dithuso tsa bongaka gongwe wa ba bolelela gore e ke lemogile se le se yaanong go botlhokwala thata moretse gore a re tse boitekanelo jwa rona tsia ka gore ke selo sa botlhokwa-tlhokwa hela thata ke se re seketekang mo tsatsing a la gompieno.

0: NAMPOST, we deliver more.
1: Post fini ke eng?
2: Post fini ke le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlhatse ga Namibia Post Limited. Se se raya gore le tsamaisiwa ke NAMPOST ka botlalo. Post fini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa NAMPOST go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo, segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
1: O buile ka go akaretsa batho mo go tsa madi. Ke eng fa Post fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
2: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi. Le fa ba santse ba tsweletse go itlamela le go tlamela ba malapa a bone, bontsi jwa batho ba ba amogelang phenšene ba thusa go godisa ditlogolwana tsa bone, go tsamaisa dikgwebo tse dinnye kgotsa na go thusa mo malapeng a bone. Ha Post fini re dumela gore dingwaga ga di a tshwanela go thibela motho go bona thuso ya madi. Batho ba ba amogelang madi a phenšene ba amogela madi a a tlhomameng a kgwedi le kgwedi. Le fa dikadimo di neelwa ka tsela e e nang le maikarabelo le mo tekanyetsong e e kgonagalang, di ka thusa go tlamela ka dilo tse di tlhokegang le go tokafatsa boleng jwa botshelo. Maikalelo a rona ga se go gatelela batho ba ba amogelang phenšene, mme ke go ba ema nokeng ka go ba tlamela ka tsela e e siameng, e e bonalang le e e tlhotlha e kwa tlhatse ya go adima madi a tla ba thusang go tswelela go ikemela le go itshireletsa mo go tsa madi.
1: Ke bo mang ba ba tshwanetseng go dira kopo ya kadimo ya madi a Post fini?
2: Go na le ditlhopha di le tharo tsa konokono tse di tshwanetseng go dira kopo. Batho ba ba thapilweng ba ba amogelang madi a kgwedi le kgwedi, mme ba wela ko tlhatse ga ditlhokego tsa rona tsa madi. Le batho ba ba amogelang madi a dithuso a Namibia. Seno se akaretsa ba ba amogelang madi a bone a phenšene go ya ka NAMPOST le GIPF. Batho ba bidiwa go tikidi we veteran.

0: thata fa batla go dira kopo.
1: Batho ba amogelang pensione ba tlhoka fela ditlankana di le tharo. Umang wa bone wa Namibia, Nampo's smart card ya bone, e netefatsang gore pension ya bone kgotsa thuso e duelwa go ya ka Nampo's. Sa bofelo, ke health passport go raya gore karata ya kokelo. Seno se tlhokega go netefatsa insurance ya botshelo jwa sekoloto. Mo bathong ba ba sa amogeleng pensione, dilo di farologanya hale le hale. Bone ba tshwanetse go ntsha statement sa banka sa dikgwedi di le thataro tse di fetileng, bosupi jwa letseno le bosupi jwa lefelo la bonno.
0: Tota-tota insurance ya botshelo ya sekoloto ke eng?
1: Ke potso ya konokono eo. Insurance ya botshelo ke sekoloto se se teng go sireletsa moreki le balolapa la gagwe. Fa o ka direga sengwe se sa tlwaelesegang mme moreki a sa tlhole a le mo botshelong ka ntlha ya leso, insurance le gone e duela madi a a saletseng kwa morago gore kadimo e se ka ya nna morwalo gongwe mokgoloo wa ba ba setseng kwa morago. Gape insurance eno e duelela lelapa la gagwe madi a a rileng.
0: Batho ba ya kae go ya go dira kopo?
1: Batho ba kgona go etela moemedi mongwe le mongwe wa Postfin kwa Nampo's e gaufi le bone. Re mo mafelong a Nampo's a le masome a mararo le robongwe mo Namibia ka bophara. Gape re na le mobile van e nang le setlhopha sa baemedi ba ba kgweetsang go relela Namibia ka bophara ngwaga otlhe. Malatsi le mafelo a tla etelwang a itsisiwa pele ga setlhopha sa rona se simolola ka leeto la sone.
0: Mafoko a gago a bofelo a go tswa Postfin.
1: Re rotloetsa bagodi go etela lekalana la Nampo's le gaufi le bone le go bua le badiri ba rona ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsana dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le Nampo's mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa Postfin. Etela lekalana la Nampo's le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
2: Nampo's, we deliver more.
3: Re tlolela jalo moretse mothulaganyo ya rona ya thuto ke thebe. Ditshupo tse di ne di tshwanetse tsa tshwarwa kwa molekong wa temothuo wa Omaludi di le tsa emisiwa. Re boene ka ditshupo tse dikgomo ba re ke ka gore go ile ga lemogiwa go na le nna re mo nakong e go sa itsegeng sentle gore a mme a e ka tswa e na le botlhoko jwa tlhako le molomo ka gore ba re gantsi diphologolo tse ke tsone tse di anamisang botlhoko jona jwa tlhako le molomo. Mme ka gore mo nakong e go tsewa dikgato go ka sireletsa madirelo a rona a temothuo ba ile ba emisala jalo ditshupo tse di ne di tshwanetse tsa diragala kwa molekong o wa temothuo wa Omaludi. E rile ka kgwedi ena ya motsheganong e bala malatsi a le mabedi go ile ga bona dinare moretsi mo tikologong ewa ya Omotwe wa Moku ke mo motseng kwa Bokone le kwa motseng o mongwe wa Okongo mo kgaolotlhopong ewa ya Okongo le kgaolotlhopo ya Oshikunde. Ka leo moretsi mo nakong e ba botsogo jwa diphologolo ba kere ba tseile dikgato go netefatsa gore go laolwa motsamao wa dikgomo wa diphologolo mo tikologong ewa mo metseng le mo dikgaolotlhopong tseo ka gore botlhoko jo bo raihela thata ga bo ka bonwa mo gorela gore go kana le dikamorago tse di masisi mo madirelong a rona a temothuo. Ke tshwane se mo nakong e ba tsayang dikgato le go thibela gore go se kana ga nna le metsamao gongwe go hudusiwa ga leruo. Re tswelela jalo moretse mo thulaganyo ya rona ya temothuo.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, nako ke ya bongwe. Dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Bauliki, mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Tonakgolo Elijah Ngurare a re Ozo Mbuzo Vindima e na le ditso tse di sa lebelesegeng tsa kganyaolo ya batho ya 1904-1908. Legato la bosupa la moletlo wa ngwaga le ngwaga wa setso wa nama o simolotse go Kidman Sopo. Fakgotlakgolo ya Kenya e laetse go saegelwa nakwana ga dithulaganyo tsa Amerika tsa go tlhoma ditlamelo tsa go tswelelela tsa Ebola ko lefatsheng leo. Jaanong dikgang ka botlalo. Tonakgolo Elijah Ngurare a re lefelo la ditso la Ozo Mbuzo Vindima ko kgaolotlhophong ya Uchinene le na le ditso tse di sa lebalesegeng ka se se diragetseng ka nako ya kganyelo ya batho ya 1904-1908. Tonakgolo o tshwaetse gore lefelo le na le tota lefelo ke lefelo la sennela ruri mo ditsong tsa Namibia ka gore ke ko Ramasole wa Jeremane Lothar von Trotha e rileng ka kgwedi ya Phalane e tlhola malatsi a la mabedi ka 1904 a neela telo ya polao kgathanong le batho ba Over Herero le gore ka moranang a tlhola malatsi a la masome a mabedi le bobedi ka 1905 o ne a golola taelo ya go bolawa ga batho ba nama. Seo se goretse ke gore batho ba Over Herero le ba nama ba feta dikete di le lekgolo ba bolawe ke mmuso wa bokolone wa Jeremane. Ngurare o rotloeditse batho ba Namibia go tswelela ka go somarela nnete ya ditso, go rotloetsa tshiamiso le tshwaragano ya setšhaba le go tiisa maitlamo a go aga tšhaba le tshwaragano ya matshelo. Legato la bosupa la moletlo wa ngwaga le ngwaga wa setso wa nama le simolotse ka mogwanto o go ya ko lebaleng la Western ko tirelo ya ka fa molaong e tla tshwarelwang teng tsatsi jeno. Batho go tswa mo ditoropong le metse go ralala kgaolo ya Qarase ga mmogo le Hardap le dintlha tse dingwe tsa lefatshe ba kgobokana kwa Kidman Sopo go tsenelela moletlo wa setso wa malatsi a le mararo. Moletlo wa ngwaga le ngwaga o ikaeletse go ruta tšhaba ka ditso tsa ngwao ya nama, go rotloetsa dingwao tsa nama le puo ya kgwekgo gabo go tswa ka dipolelo le ditherisano. Go phuthega gape go keteka ditso tsa nama go tswa ka dijo tsa setso, mmino wa nama wa stapa, dipina tse dingwe go akarediwa dikonsata tsa dikhwaere le sedumedi, ditshupo tsa setlhogo sa Traces of Violence le ditiragalo tse dingwe. Babontsi ba supa dithuto tsa bone le ditirelo fa gape ditshupo tse dipotlana tsa temothuo le tsone di tla nna teng. Mapodisi a kgaolo ya Oudtshoorn-Dupa a simoloditse ditlhotlhomiso morago ga leso la leso le le dingwaga tse di masome a mararo le le neng le tlhomilwe ko Otavi Military Base. Moeledi wa mapodisi a kgaolo Senior Inspector Maureen Mbeha a re moswi yo o lemogilweng jaaka Patrick Cooper o bonela bofelo ka mosupologo tota o bonela bofelo ka mosupologo. O bone maabane mo mosong a kgega go tswa mo ntlwaneng ya boitiketso e kgologolo e neng e sa dirisiwe mo teng ga lefelo la sesole. Mbeha o netefaditse gore setopo se ne se le mo seemong sa go senyagale gore se ne sa isiwa ko setsidifading sa basi ko jewa rongo go dira ditlhotlhomiso. Kgopare yo go tota yo tlholegang ko Rehoboth e ne e le leloko la Engineering Regiment ko Otavi Military Base. Ba masika a gagwe ba itsisitswe le gore ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse. O reetse dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek.
kgaolo ya Zambezi e gatisitse ditiragalo tsa malaria di le dikete di le masome a mabedi le bone lekgolo masome a robang bongwe le bone. Seo se akaretsa ditiragalo di le makgolo a mabedi le lesome le bobedi tse di tswang kwa ntle magareng ga Herekgong le beke ya bofelo a motsheganong wa ga eno kwa ntle ga ditiragalo di le dikete di le masome a robang bobedi le bobedi makgolo a robang bongwe masome a robang bongwe le bongwe tse di gatisitsweng lefatshe leno lotlhe. Molaodi wa Zambezi Dorothy ka bula Simushi o boletse se ko moletlong o tlileng morago ga nako wa mafatshefatshe wa letsatsi la malaria ko katima molelo ka laboraro. Kabula Simushi o boletse gore palo e e netefaditsweng tota kgotsa palo e e netefatsa gore Zambezi ke motswedi o motona go anama ga malaria mo Namibia a supa gore Namibia ga ke ke a nyeletsa malaria mo melelwaneng ya yone ka bo yone mme e tlhoka dikgato go tswa mo mafatsheng a boagisane. Molaodi mo molaetseng o neng o balwa mo boemong ja gago o gateletse gore motsamao wa batho go ralla melelwane ya mo gae kwa Ohangwena o mosadi ka vango botlhaba ka vango bophirima le Zambezi ga e laolesege. O supile gore kitso ya bone e supa gore diphesente di le masome a mabedi tsa ditiragalo ko dikgaolong tsa Zambezi ka vango bophirima ka vango botlhaba le Omosati di tsewa fa di tswa kwa ntle kgotsa fa di tswa ko mafatsheng a boagisanye. Dorothy Kabula Simushi ka jalo o rotloeditse baagi ba kgaole go obamela dikgato dipe tsa thibelo ya malaria le go kopa go tsweledisiwa ga manano a go goroga ko setšhabeng jaaka dithulaganyo tsa seromamowa tsa beke le beke. Kgotlakgolo ya Kenya e laetse go segelwa fa tlhokwana kwana ga dithulaganyo tsa Amerika tsa go tlhoma lefelo la ditlamelo tsa go tswalelela tsa Ebola ko lefatsheng. Moatlhodi wa kgotlakgolo Patricia Nyaudi a re Kenya gape ga e letlelelwe go amogela motho ope yo amilweng ke Ebola kwa tlase ga tumelano e e dumelanweng le Amerika go fitlhela a tsheko ya go gwetlha tumelano e rediwa le go tseelwa dikgato. Mabane White House e boletse gore

America e tlhoma ditlamelo kwa Kenya go tswelelela batho ba America ba ba amaneng le Ebola kgotsa ba ba milweng ke Ebola le gore lefatshe ga lena go tlisa ope kwa lapeng yo o supang dikai mme mo boemong ba tla mo romela ko lefatsheng le sele. Setlhopha sa ditshwanelo tsa batho sa Kenya sa Katiba Institute se tsweletse ka go tota se tsweletse ka go ya kgotleng go gwetlha thulaganyo se re thulaganyo ya sephiri e tlhomilweng tota ya go tlhoma ditlamelo tsa go tswalela tsa Ebola e baka matshwenyego a molaomotheo mabapi le ditshwanelo tsa matshelo botsogo tsamaiso e e siameng seabe sa setšhaba le tlhokomelo ya palamente. Theetso e latlalang ya tsheko e tla rediwa ka labobedi. Kgotla ya makgaolakgang ya Aforika Borwa e tla reetsa kopo mabapi le go busiwa ga setopo sa tautona wa pele wa Zambia Edgar Lungu. Lelapa la ga Lungu le gwetlha kgotlakgolo ya Pretoria e ne e tseng katlholo ka phato ngwaga e fetileng le go lemoga gore Zambia ke yone e tshwanelwang ke go busa setopo sa ga Lungu go neelwa phitlho ya semmuso. Katlholo e tshwanang e laetswe gore setsidifatsi sa bašwi se neele setopo go baemedi ba Zambian High Commission go busa setopo seo go se isa ko Zambia. Lungu o tlhokafetse ka kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le matlhano ngwaga e fetileng fa a na le kwa Aforika Borwa go bona tlhokomelo ya kalafi. A e re pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Tona kgola ya Elijah Ngurare a re Ozombu Zovindimba e na le ditso tse di sa lebalesegeng tsa kganyaolo wa batho wa 1904-1908. Legato la bosupa la moletlo wa ngwaga le ngwaga wa setso wa nama le simoletse ko Kate Mansopo. Fa kgotla ko godimo ya Kenya e laetse go segelwa fa tlhokwanakwana ga dithulaganyo tsa Amerika tsa go tlhoma ditlamelo tsa go tswalelela tsa Ebola ko lefatsheng leo. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela go reetsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang ko go yona tshokologong eno ka nako ya bone.

tla pele hela jalo boretsi wa Twice FM re lebile ditiragalo di kgang tsa rona ka gano jaaka re ile ra utlwa mo bobegadikgang malatsi ka a fetileng ka borre ba ba ile ba tshaba go tswa ka ba bangwega go tswa mo botshwarong ka ga o nang jaba bonne jwa batshabi ba ba ba ileng ba tshwarwa mme go beelela jalo gone gore ba ile ba utswa jalo dithobo le ka nnang tlhano mme tse tharo ba ile ba re ba tshwarwa ka tsone hela jalo gore a re mongwa bone e le moagi wa lefatshe la Angola Elias Rebanwe o tshwere ka tsatsi la mosupologo mme ene o tshwere jalo sena thobolo ba bangwe ba bararo ba yama Namibia ba ile ba tshwarwa jalo ka dithobolo tse tharo ba le ba sense ba le ba tshwere hela jalo dithobolo tse di akaretsa pistolo tse nne ga mmogo le AK-47 e nngwe yanong ke thobolo tse tlhano tse e le gore tota mo nakong e go ile ga bonwe hela tse tharo mapodisi ba tsweletse jalo ka dipatlhiso tsa go nna jalo. Tiragalo e le gore le yone ile ya tsosa modumo segolo jalo mo toropongkgolo Windhoek mabapi le serepa se sileng sa bongwe jalo mo lefelong la metsi la Gammons Water Treatment Plant ba losika mo nakong e ba batla dikarabo ba eme ka dinao ba botsa dipotso gone gore go tlile jang a motho yo wa rona yo o bolailwa ba latlhelwa gone mo metsing kapa motho yo o latlhetswe mo metsing a tshela re batla dikarabo gore re tle re bone kgomotso kapa re tle re bone kagiso mabapi le tiragalo e dutseng jalo. Lucky Tembo wa ngwaga tse 47 yo o serepa sa go se bone jalo ka ga lelong la kalahi ya metsi kapa ga ya phepafatso ya metsi ka ga Gammons Water Treatment Plant mo Windhoek mo reetsi wa mapodisi mo nakong e ba supa jalo gone gore se ba kgonang go se bua ke gone gore serepa sa teng se bone jalo se nna le matsadi kapa se nna le dintho tsa go segwa ka seo se se bogale mo molaleng jaanong ditlhotlhomiso tsa dintsi di tsweletse jalo ka ba forensic science unity mo reetsi wa go tlhotlhomisa jalo mabapi le dipotso tsa go nna jalo go tswa thapa masika jaaka ba batla dikarabo tota gore mathata a le ditiragalo.

kapa tiragalo e bakilwe ke eng. Jaaka le gone mo nako e mongwe dingwe tsa dikgang tse di itumedisang ke Prime Minister Elijah Ngurare, yo e le gore mo nakong e tota o ile a supa jalo gone gore ka go epiwa ga didiba tse pedi ka go thusa jalo ka go nosa le go nosetsa diruiwa le gabogole go nosetsa ditlhare yana jalo ka o Chimbinde. Ke tiragalo e le gore tota ile a tlagala mo nakong e gone go thusa jalo go leka go nna le metsi a elelang ka dinako tsotlhe gone ka ga tikologo eo ya Ochembinde moreetsi wa me. Yanong ke tiragalo e dutseng jalo e re buang ka one moreetsi jaaka nna lona tla re ntse re tsweletse le mo thulaganyo ya rona ya leitlho le le ntshotsho.

nga nani hamsawawa na lejalo bide monate nate stage sa go sa bachao chele re metso tsole merataro go tsora go nya go ya bobedi ke go dumedise ka le kae go re di sengwele teng go tlontse ne tsa le fatshe ke ske pesa ga noa de sabarini popo tamshman kaka patsena tsa radio tsa tsin lena la la botlano mafelo a biki ke mafelo a biki ntate go ntse ya ngwa jela kae mafelo a biki o tla bo dira eng na le mang manane o a la botlano ke tsa jere wa rulagantse sentle gore wa go ja jang la botlano mafelo a biki motso tsile mabane bile eletsele holiday re tsere ja holiday re keteka letsatsi lone la Genocide Remembrance Day go ikgopotsa yalo kgailo ya morage e neng ya diriwa ka ngwaga wa 1904-1908 ya tsetsi eletse letsatsi le le ntle tsatsi la mabane re ithutile go le gontsi ka ditso tsa lehatshe la Namibia re bone go le gontsi go e le gore go letse go supiwa jalo mo ditshwantshong tsa motshikinyego mo thelebišeneng re utlwile go le gontsi dikgang tse e le gore letse di buiwa ke ba e leng gore ba ne ba bona tshono yone ya go bua ko meletlong e le gore ne e tshwerwe re utlwa go le gontsi re ithuta go le gontsi gore dingwaga tsele tsa kgailo ya morage go ne ga diragala eng ya e ne letsatsi le le ntle re bone go le gontsi ba e le gore ne re sa itse ka letsatsi le ke tsaya kere re ithutile go le gontsi ditso tsa lehatshe la Namibia le mo di roma moweng ba tla ba ntse ba gonela dithulaganyo tse di kgethegileng go ithuta go le gontsi mahelo a tshwana le bo Shark Island gore go ne go diragalang letsatsi lena re le ketekile sentle mo tsatsing la maabane molaetsa le one o ne wa goroga sentle ko ditsebeng tsa ba e leng gore ba ne ba tlhokana le go utlwa melaetsa ka ga letsatsi le ne e le la bobedi e ne e le lekgetho la bobedi le ha tshela Namibia le lemoga letsatsi la maabane la segopotso sa kgailo ya morafe ga re dire jaana re mo mafelong a beke motho yo montle mebile ke mafelo a beke a bofelo a kgwedi ena ya motsheganong re tlabe re tsena mo kgweding ya sete bosigo mo nakong e sa fediseng pelo re setse fela ka malatsi a le mabedi pele ga re tsena jalo mo kgweding yone ya sete bosigo ye ke tsa kere le yone o e baakanyeditse kgwedi ya sete bosigo bona le mananeo a yone gore wa go tsamaisa jang kgwedi eo pele ga le motho yo montle ena le wena re tlabe re ntse re le gone fa o kantshware mo 291-2485 o mpolelele gore o rata ke go tshamekela pina efe mo nakong ena ya gompieno tsametshameko le tsone di tla bedi le teng re tla feta ka metshameko e tshwaretse

apana semyauda kaninde zendibe mkulu nami indizenfane namajuba ndibe nari kaningiphilisene ndaweni ezinca ube sekukulisa ngoba kwalaphana semyauda asekola ngathi kubaliwe bulani mahlo kunangizenzele msamo.

0: re ukwalela twatsi e ka gore e fikhetswe mo tikologong ene ya bona mo metseng a leswe kwa rundu mo bentukule kwa go babes le gone ga ya le mogiwa fela mo Namibia e le mogilwe le kwa mahatseng a boagalane jaaka Zambia, Angola le Malawi. Kwa Angola le Malawi bana ba setse ba golafetse se se rebolola gore twatsi e ya anama mme re mo kotsing fa re sa tse dikgato ka bonako.
1: Wa bona twatsi eno e tshwana le motsamai yo o didimetseng e teng ebile e kgona go tsena mo sešhabeng sa rona motshofo fela le mo ngwaneng yo o sa selediwang ka botlalo.
2: A seo se raya gore bana ba rona gone yana ba mo diphatseng?
0: Ee, re mo kotsing. Bana ba kgona go anamisa twatsi mme ba ba sa entiwang ba kana ba tsena ke twatsi ba golagala. Jaaka puso e e nang le maikarabelo, re ka se nne fela re sa dire sepe re borelete gore bana ba golagale. Re tshwanetse go thibela go anama ga twatsi e gone jaana.
3: Mme tota-tota yone e anama jang?
0: Twatsi ya polio e anamisiwa ka diatla, dijo le metsi a aleswe. E tsena mo molomong. Fa ngwana a sa sireletsega ka botlalo, twatsi e ntsifala mo mmeleng le mo maleng mme e tswelele ya anamela mo sešhabeng go ya kwa baneng ba bangwe.
1: Ke gone ka mo marothodi a polio a newang ka molomo a le botlhokwa fela thata. Marothodi a dira sentle fela mo twatsing e e nang gone mo maleng le mo mpeng. Marothodi a dira gore go seke ga nna le twatsi eno le gore e seke ya gola le gore e seke ya fetela kwa ngwaneng yo mongwe.
2: Ngwana mo se sa itse gore keng fa ile kwa tleliniking. Ba ne ba neelwa marothodi a polio mo magatong a mabedi a fetileng. Gagwalekana
0: go neelwa marothodi ka metlha ke tsela e e siameng e e sireletsang bana fa nako e ntse e tsamaya ebile go botlhokwa thata. Le fa go ntse jalo, nako ya go tlhagoga ga leroborobo gongwe twatsi e fitlhelwang mo tikologong, bana ba tlhoka go neelwa marothodi a mangwe gape. Marothodi a neelwang bana a dira gore ba kgone go sireletsa kgakanong le malwetse ka bonako gore ba kgone go thibela twatsi e. Akanya jaaka o dirisa thebe e e tiileng go itshireletsa. Bana ba dingwaga tse di lesome go ya kwa tlhatse ba mo diphatseng tse dikgolo ka gore botlhe ga ba ka ba bona tshireletsego e e feleletseng kgatlhanong le polio. Marothodi a neelwa mo molomong ke a mofuta wa polio e e ne ya bonwa ka ngwaga wa 2016 le hatse bophara.
1: Fa re tsibogela leroborobo la bolwetse, ga re dire go fitlhela re lapa, re dira go fitlhela re nyeletsa twatsi gore e sa tlhola e le mo lefelong le re iphitlhelang re le mo go lone.
0: Ka go neela ngwana mongwe le mongwe wa dingwaga tse di umakilweng marothodi a polio, re ba sireletsa kgakanong le twatsi e. Mokento mongwe le mongwe o dira gore go ne le thebe e nonogileng e ngwana mongwe le mongwe a sireleditswe go thusa go sireletsa sešhaba sotlhe. Ka ntlha ya se, Lefapha la Botsogo le Tirelo tsa Loago le tsa kgato ya boraro ya letsholo la go neela bana marothodi a polio go tswa kgwedi ya Moranang e tlhola malatsi a le 27 go tsena 30 ngwaga e ya 2026.
4: A go utlwisa botlhoko?
2: Nnyaa ngwanake, ga gona mokento, ke marothodi a le mabedi fela a rothisiwang mo molomong wa gago.
1: Go babalesegile, go mahala, ga go utlwise botlhoko. Kalafi ena e ile ya sireletsa didikadike tsa bana mo Namibia le lefatshe ka bophara dingwaga-ngwaga. Gantsi bana ba kgona go itshokela mokento ono sentle. Fa go ka direga gore go nne le ditlamorago dingwe tse di sa itumediseng di ka nna tsa bo di le dinnye fela, ebile e le tsanakwana fela, jaaka letshoroma le lennye, go lapa, go tenega, go sa je sentle kgotsa letshololo la sepe fela. Bana botlhe ba dingwaga tse 10 go ya kwa tlase ba tshwanetse go neelwa marothodi a polio le fa nkile ba neelwa kgotsa ba santse ba neelwa go ya ka thulaganyo ya tlwaelo.
0: Etela kokelwana gongwe tliniki, sekole gongwe setlhopha sa rona sa botsogo. Tlisa setlankana sa botsogo sa ngwana fa o na le sone le fa o sena le sone. Tswetswe tlisa ngwana wa gago go tla go neelwa marothodi a polio.
2: Sireletsa ngwana mongwe le mongwe, thibela go anama.

lefatshe eno a re khutlise polio mo Namibia. Molaetsa ono o tlisediwa ke lefapha la botsogo le ditirelo tsa loago ka thuso ya mokgatlo wa botsogo wa lefatshe WHO, UNICEF le maphata a mangwe a a thusang ka lorato. Go bona tshedimosetso ka botlalo, leletsa nambara e latelang 0811 4644.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: ke skepe sa ga Noa.
1: The submarine.
2: Go. Go tsela motho mo ntermetso tso ele merata re go tsena go nyago ya bone stage ne sa mo tsa tshele tiwa ya safa mo sa tsela go re go amogela jalo di khantsone tsa nako ya bone ka bokutshwanyane ke boa gape ke kopane le wena se boa boane e tsena so di mela ko re di tsengwe le teng skepe sa ga Noa the submarine botla bona le wena mo nakong ena gompieno o fitlhela ka nako ele ya botlano mela ga le ke go itsise jalo gore tla re mo nakong e sa fediseng pelo e bele gore re tla re ikgolaganya le modira ka nna yo e le gore o tseneletse Nama Cultural Festival yo e le gore tshwaretse gore ka ko Keetmanshop re bua jalo ka modira ka nna re o lobilwe yo tla ba re ba mo dinakong gore go diragala eng gone ka kwa nna ntse o reditse fela jalo re tlabe re feta ka ene go utlwa gore o re tshwaretseng gone ka ko Keetmanshop go utlwa ka Nama Cultural Festival gore re tsamatsama jang stagene sa mochao chele ga sa ka tlhamolo go tswa monotoropokgolo venduk motsemogolo re capital 90.4 megahertz.

0: tse bana ba rona go tsenela diphuthego tse di tshwanaletse. And be more courageous of our culture. Thank you.
1: Ke lo lebogile thata tle. Lebogile thata. Etse jalo moretse kwa lapeng ke ya ka ke tswa go kopana jaana le baga rona sekepe sa ga Noa re ntse re tsweletse hela jalo mo nakong e ya letsatsi. Ga ke bua jaana le wena nnaka re kopanetse ha ga ke bona gore go a kgona le tiragalo gone ke belela ba kgona le se re se bitsang cultural village ga e le gore jaanong re ya go bona go diragala teng mo nakong e ya letsatsi ke dumela jalo. Jaanong ke tla go bona gore mo nakong ya tshokologo go a go helela go dirwa eng gone re batla go bona gore ba go helela ba dira eng re bona bomme ba dutse re bona borre ba dutse jaanong ke jaaka re disitse go bona gore kantogolo ga bohelelo go tla bo go tsamaya jang go diragala eng mme kwa ntle ga mo a seke sa gano wa tlhetse gore ke re Kentman's Swap toropo ya Borwa karase go a diragala mo tsatsi la gompieno ga se dijo nna ka tsa mehutahuta ga se diaparo tsa mehutahuta mme ke goraya ke re ba go lemoga ka moaparo ela gore hee yo ke moga rona kampo yo hee ga se moga rona jaaka ke goraya ke re jaanong ga ke leng teng ga ke disitse bona gore mme kante go batla go dirwa eng thulaganyo ya re e tla re mo tshapaneng ya gompieno ga re tswa gone ga cultural village ba tlabe ba lebile jaana go ya kwa golong kong jaanong re tlabe re ya go gata tlhakonoa re sa ye go kopana le mmino wa lona o tlholo lo dutse lo bina lo kayakaya ko godimo ga re konsekele tlabe re bina mmino wa bagolo e role diselscoony re kokolotha o itse kokolofute nonyane eo ya kokolofute o isa lenao ko pelo ko morago gara o bona motswana dikolo gapele ga go a iketlile ya jaanong go bina bagolo bo mokgankgara ya bo sekepe nako a bone yone bona ba santse ba kaya kwa bantse ba kaya kgote ga e kong sekepe ga e kong naka e bina mmino wa bagolo metsi wa go tsena tse ditonna re tsamaya re iketlile le tsone le bona bagolo re tsamaya re iketlile yone thulaganyo ya tlhokolofo ya gompieno e ka re ka moso ba tswelele hela jalo go ntse go ba palama dikitsi ba ntse ba kopana ba gona le dikerisano ka merero ya ngwao ya bone mme hela tse gore a kere nna ka le moretsi kwa lapeng boammaaruri morage o ba tlhoafaletse ngwao ya bone o itse se selo hela se se kgatlhang sa ntlha-ntlha o bona go tswa ko baneng hela ga o tsena motswalo wa bana bašwa ba itumelang gore gongwe o kare gate gompieno ga ba utlwe hee ne ba go supetsa gore le rona re na le kgatlhego mo ngwang ya rona ba apere motswalo mo go le gore go itumedisa thata-thata hela ke yone kgang e le goreng e itumedisa hela thata-thata mo ya maitsiboa kampo mo nakong e ya tshokologo moreetsi wa me ke raya gore batho botlhe mo Kentman bontsi jwa bone ba kopanetse ga lobaleng le le mo toropong gone go tla go bona dithulagano tse gore ga go tsamaya ka tsela e ntse ja e tla re mo maitseboeng le gone ga ba bangwe ba santse ba bina ba iketlile go ne le molelo o ke ntse ke bua ke mongwe wa barulaganyi re Spearman a ntha a re hee ba wa le gone re tlabe re ya go dula re le borre le borme ya go na le morero ka dintlha dingwe tse di amang matshelo a bana ba rona ba basetsana bana ba basimane kgodiso maitsholo le ngwao gore ba seka ba itlhokomologa kampo ba tlhabelwa ngwao ya bone ditlong ba itse gore ke yone e kgona gore ka moso le ka moso o botla lemogwa gore o mang ka lebaka la ngwao ya gago ke yone kgang e le gore mo nakong e lebile jaana mo maitsiwa a gompieno ajaana go a go na le morero mohutao go raya gore ga go na le tiragalo tse pedi tse tharo ka nako e le nngwe hela wena o tla bo akanya hela gore mme o batla go ya ka ga kae ka o bona o kare o ka go ithuta sengwe gone jaanong nna katlhe ba tse gore hela ke re ga ke batle go tlhaela se sa go diragala mo nakong e ka lebaka la motumo le gone mo di-speakereng go raya gore ke tlabe ke kgwa moya gore ke tle ke boele kwa go wena mme e tla re ga pelenyana gale ke go tlhole ke bone gore a o teng sekepe ebile gape ke tseye mosepele hela jaaka o neele mosepele jaana ke go beye mo dinakong ke kgwa moreetsi ga ba kolwapeng ba mo dinakong goreng moretlo o tsamaya

ke tsa sebaka se ke dumedise moretsi kae ka pakae ko le teng mo botlhanong ke bokana kana are mo botlhanong ke bokana kana wena o kae go Friday moretsi go 5 o'clock go mafelo a beke go end the fun monday go re o tsedi ntsi hela mina ke sa sebaka se ke a go dumedisa ke go amogela mo thulaganyo ga go ya tsa matlatana re khang tse ra go dinelang gompieno ke re khang tse ileng gore di lebeletse gore wena o kae me gape ke di khang di feng tse ileng gore wa di tlhoka ha o le motseleng ra gona la di khang tsa tsela ba ileng gore ba ipakanyetsa go akumunating lo yana ra gona la di khang tse ileng gore ke sa menate

HR rile are yela ke bona wa poster tlhangwana ka tsena ka wa account medisetse batho ba go galona ke re nya ba ka dumela batswana bana mebia ba ka dumela batswana kae ka pa kae go ba leng teng ba tla dumela le baretse ba tirelo ya setšhaba Wave Rider, patilwe ki intatestuna banziba Romeo, Romeo. Wankolota, isalika, ke kwa adimile sengwe nyana hale. Owe, na hala ubore ulesi. Ha batle go ntuela ha batle go busa yana ke etla ke tla gone ke a mogela moretsi ke re ha ona le Romeo mo botshelong jwa gago ha ona le motho ileng go rwa go kolota gompieno ke letsatsi tshwantse ra betale

me gape re tla re lebeletse kwa Kedmans bo bo ka re lebeletse dikhantsonetse letsa ba re ketsa Nama Festival retla re lebeletse gone yalo gore tota event ye kampo motho ka re e tiragalo e ya ngwaga le ngwaga e botlhokwa jwa yone ke eng mme le gone goreng re bona ngwaga le ngwaga batho ba ya ka bontsi ba ya ko festivaleng yone ye o tshwanetse wa tlhaloganya o tshwanetse wa itse ra itse gore gape kwa korea gabda a ga ke itse gore dikgang tse dingwe ee ba re kwa korea gape ba na le molo e ntšha mme ke dikgang tse e leng gore na le wena ra go feta ka tsone mo ureng e mo nakong e a ke tle yalo ke gonele pina pela ga ke tsena mo dikganyeng tsone tsa gago gakologelwa ga ba sa go botsa ga ba sa go bitsa ntse o ya ntse o di tsena tse di sa go batleng ntse o di tsena le ba batho bone batho ba tlogeleng ee batho ba batho a re ba tlogela ke ntate Setuna Moretsi a re basadi ba batho.

arna ke bapala hole le basadi ba batho ke dipina tse ba re dipina tsa Setswana gadina e ke dumela gore hela sengwe le sengwe se sena leng Setswana ke ba sotho ke e ra tshwana kana hela re batho one thing re tlogela ha ya no ke dipina dintse yalo na lona mo re tsiya re tsena mo dikganyeng tsa gago tsa matlhatsana fa re tla re lebile gone yalo kgang engwe ba re kwa toropong ele ya en ana ba ile ba bona yalo matlatsa ta o tona Lucia Vet Boy a rotloetsa maloko a morafe wa barwa gone kwa lefelong la Ombili mo enana go isa bana ba bone kwa sekolong mme gape ba somarele ngwaoboswa jwa bone o ne a dira boikuelo jono fa ne a itetse baagi ba lefelo leo ka nako ya segopotso sa letsatsi la go gopola polao ya kgeilo lefelo la Ombili le kwa ntle ga toropo ya Nana me ke legae la maloko a ka nnang 200 a morafe wa barwa baagi re baagi ba le bantsi ba nna mo matlong a agilweng ka diatla a sa sireletsegang mo diphefong tse di maatla le mo maemong a bosa a tsididi hela ke tla ke nagana ka yone hela kgang ya gore ish o itse go na le batho ba e leng gore ba santse ba agile mo maemong a e leng gore a bokete go thata ketelo ya ga Vet Boy ene e ikaeletse go sekaseka one maemo a bone a botshelo le go ikgolaganya le setšhaba se jaanong se leng ka fa tlase ga botaotona ka ofisi ya matlatsa taotona o solofetsa gore maemo a bone a botshelo a tla tokafala ka gone le kgotla la toropo ya Enana le ba emetse lefatshe la go aga matlo le ba neetse gone jalo lefatshe kampo naga la go aga matlo a siameng go ba thusa go busetsa seriti sa bone a ke kganya rona ya ntlha moretsi a ka ke tla ke lebile mo go tsone tse di botlhokwa go ra le batho ba ba ile gore santse mo nakong e ra itse gore la bone batho ba ba rwa ke batho ba ile gore ba kgapetse ko morago mme mo nakong e re bua re re ngwaga tse di kana-kana tse di fetileng ngwaga tse di kana-kana tse di fetileng tsa kgololosego re le mo kgololosegong na re le manamibia goreng re santse re bona merafe e mengwe santse e tla gone jalo o kwa re bone ga ba bonwe mme matlatsa taotona Lucia Vet Boy ke ene o tswang gone kwa Enana kwa Ombili a tswa gone go leba maemo a botshelo a batho ba ba tshelang kwa Ombili jaaka re tla re lebeletse a tla bua gore yalo ka maemo a matlo a bone gore matlo a ke matlo a laka o ka ya ko go bokgori kwa o ya ko wa o ka santse o go bona batho ba ileng gore ba agile mo matlong a bategilweng matlo a ileng gore ke a diplastiki matlo a ileng gore ga se matlo a motho ka re motho tshwanetse a tshela mo teng mo dinakong tseng diphefo tse dintsi-ntsi yana le hei go tsididi guys maemo a botsididi eng yana alane yo nna nka sia mme ke dikgang tsone tse ka re tla re utlwa gone yalo matlatsa taotona mme Lucia a tla go rotloetsa maloko a morafe wa barwa gore ba seke ba tsietsa bana ba ba ise ko sekoleng ngwana ga o mo isa sekoleng ngwana hela ga o ka monela tšhono ya go kaya ko sekoleng o ka go gakgamatsa ngwana o nang leng thuto

le jomela borongwa motsetsi moretsi go aku ureng ele ya barataro me ka re fete hale ka dikhantsa a korea gap bare korea gap constituency mono mowentuku baile ga ikitla ba tlhola ba tla ko toropong yanong ba tsa loeto lo lotelelele telelele go a ko toropong kampo go tla ko toropong ka ke le motoro ke toropo re mo toropong ga ikitla yanong ba travela go sebaka se se kalo go tswa kwa go tla ko toropong go tla go dira di-shopping tsa bone ba re se latelwa ke kgang ya gompieno ya ka re tla

bona a Korea gap mole e bulwa Korea gap mole ile a dirwa ka di dollar tsiri ka nang 270 million. Bari tiro ente e ki tiro ya badire ba babedi ba ileng Oryx Property Limited le Southland Property Group ileng gore we bona mo bogareng jwa toropo ya Windhoek me self loan a property group mo kamedi wa bone are go agiwa ga molo o molo e hela yoni yoni ye eyi itlisitse me bereko e kanang 700 batho bale makholo a shuba ba ile ba bona ditiro ba ka bona ditiro ba bona ditiro ra gore batho ba ileng gore ba go bereka kong ana ke ukile keleng ke ne ke tla ke bala kgang engwe e gone go bulwa go ga molo e ke ukwa batho ba re o ka bona la gote molo ya bulwa ka ha gore gape me ba go tsa batho ba toropo ba ba tlisa gore ba tlile go berekela ka kwano ne le khangeto nna mo mafaratlhateng mo batho ba tla ba ipuelela gone ya le gore bone ga ba batle go utlwa gone ya le gore molo e ka santse ya go tsa batho ba ileng gore ba bereka go di molong tse di sile gore ba tle go bereka mo gone ba batla gore batho ba ba kore ya gape ba e nne bone ba ileng gore ba tsengwa mo ditirong tse di makgolo a supa 700 jobs go tswahala ka nako e ha e agiwa go ka tsena mo nakong e jaaka e bereka jaana ke ditiro tse di ka nnang 700 tse e leng gore di diretswe ba

ka re kgang e ene le kgang e leng gore e tona thata mo mafaratlhateng re utlwa bašwa ba tla ba ikuela gona gore batho ba batlang go tsena mo ditorong tsonetse mo mmolong e ba tsetsie baagi ba akorya gape le go ka ba akanyetsa bantlha pele ga ba akanyetsa batho bangwe mme mookamedi ene wa Southland Property lene o ile a mwa ka gore bone hela ka bo bone go agiwa ga molo e ka nako ga ba simolola ba ile ba thapa batho ba le 300 mme tiro tse 300 di le da newa batho baagi ba Korea gap mme le gone go na le dilo tse dingwe tse e leng gore motho da go thibela gone ya le gore o ka tsa batho hela ba ileng go tswa ba ileng gore ba tswa mo Korea gape ka gore a batho ba re tshwanetse re lebelele gore a ba na le maitemogelo a motho itsile a bereka mo construction hela ha ba simolola mme le gone jaana ya ka molo e tla e bodiwa ba ile ba bona 360 jobs di bodiwa a kampo di phatla tsonetse tse 360 di batliwa kwa molong jaanong se sengwe ke gone gore gakologelwa gore molo e na le mabenkele a farologaneng go na le bomang le bomang le bomang ke ditoro tse di farologaneng tse anong setoro se mooka di

mooka medi mongwe le mongwe o tle go batla batho ba gagwe ga se gore batho ba mmolo ba ba agileng mmolo ke bone ba gore he tlangyanong lotlhe re lone ditiro tiro tse mo mongwe mookamedi mongwe mongwe o tshwanetse ra go ntsha so sa gago a re ela ke batla batho mme le ene motho yo ga ntsha yone job tiro ye go na le dilo tse di mmalwa tse e leng gore wa di batla mo badiring ba e leng gore wa ba batla ga go matleka ke dilo tse e leng gore re ka nna fatshe re le batho re buisana ka tsone mme le gone go batla gore motho mongwe le ene a tlhaloganye gore ko tirong ke business ga re kgone go tsenya fela ka gore wena o nna kong ra go itse kampo ga ona tiro ka gore wena ga lo tshele sentle ga nka ka ra go tsaya fela mme bone ba Southland Property Group ba re ba ile bone ba ka kgona go ka go thapa batho yanong e le bone di-cleaner batho ba ba phepafatsang security batho ba ba e leng gore yanong ba go lebelela ka go ewa dilo tse di tshwanang le tseo ba ka kgona go batla batho bawa ene batho bawa ee re ka batla batho gone go tswa mo korea ga mme jaanong itse gore mokoduwa go thusiwa yo o itekang mokoduwa go thusiwa yo o itekang ga ikitle batho ba go batla kong ba re hela re na le tiro ha re na le tiro ka ba go ntsha hela di-application wena gore wa itla ga o tle ke kgang ya gago kgang tse dingwe ga se so se e leng gore motho ka gore hey business ke business ntse jalo a na le maitemogelo a rutegile mo subjecting eo wa kampo mo tirong yone e re buang ka yone eo bricklaying a itse bricklaying ga ke ka yana ra go tsaya motho a sa itse go mixa semente ke dikgang moreetsi ke tla ke feta ka tsone ba ba ko Ketmans Whop ko bo Marintale ka hale ba ba yang ko Nama Festival ke dimana gore lo tsena ka kong lo batlana le re olobilwe ka le kong lo mo fa dikgang lo mo nnela dikgang tsotlhe tse e leng gore di gone kong re batla go itse gore batho keng ba ya kong re tle re rotletse ba bangwe gore bone ha ba sa ye kong ba itse gore ngwago tlang ba yela eng ga kere ga ke tsere wa itlhaloganye go na le ba bangwe ba ba tsamayang motho ngwaga le ngwaga a utlwala gore ela Nama Festival motho ke ole wena ga o sa itse gore go tsamaelwang ra go itse gompieno gore go tsamaelwang

Mata zingla mabane mreti rile rabana yalo. Adinama festivale, ibula simushwe, kwa Kate Mans Warp. Ele katisho yabole show, yabo shuba. Yamole kloa manama. Kitira halo, yamalati ale mararo. Bare... Eketeka ngobo shwa ya banama. Aka otla we lebelela isumula hala mola tsatsing leno lele la mabane reketeka genocide day re tla re khopotsa e re khopotsa genocide ya 1904 go tsana ka ngwaga wa 1980. Yana bare tiragalo e ketekwa ngwao boswa ya banama ka go bua ka ditshwantsho go tlotla ka mole a ke tsere o tlhalo utlwa ba bua ka molelo wa bone ko ba buang ka dikgantsa bone ba opela go binwa ba shupa dijo sengwala sa ileng sa setso sa bone ba se shupa me le gone e le gone jalo go ka sireletsa setso sa bone le boe kgantsho jwa bone

ra go bona jalo ba le ba mabole ya ka batla ba a lwela jalo bo mampudi mo mafelong a beke ano mo Windhoek mo re tsena le wena ke re khantse ile ngore hela mo nakong e sa fediseng pelo ke ka be ke tla kere ke gore ala re khantso netse me e ke tla gape ke gonela tse dingwe tsone tsa kgwele ya dinao re tla re lebeletse top of 8 finals e ne diragala hey.

supa leaky e leng gore e ka boikonola jalo mo mafelong a beke ano ka mojo re ka re bona motsatsing lone la satartaga championship yele ya FNB Women's Super League e tsewa ke mongwe wa ditlhopha tse pedi ke Mighty Gunners mo reetsi e leng gore mo nakong Mighty Gunners ke setlhopha sa basadi ba e leng gore mo nakong e ke bone ba e leng gore ba gogela ko pele bra ga ba sena go bona penyo kwa khatlano le sekopa sele sa Windhoek City SC go ka ba nela jalo tshono ya go ka tshameka le setlhopha sele ha ba sena go tshameka ka mosho le setlhopha sone se sa Windhoek City CS motho ka itse gore ke mang o wa go tshamekang mo makgaolakganyeng FC Ongozi ke setlhopha se sengwe se e leng gore mo nakong e le bone ba gautshwane hela thata le go fenya motshameko o me pele ba tshwantse re ba fenye setlhopha sele sa Jolino Athletic Ladies ka mosho me go tswa gore di notse ditlhopha tso pedi tse di bonang ka mosho ke tshwane tse di ka itsiseng gore ke mang ba go tsayang yone title ya motshameko o a ke Mighty Gunners FC Ongozi Haritsi me ditlhopha tso pedi tse di tshwanetse gore di fenye ditlhopha tso di se tsa Windhoek City SC le ditlhopha sele sa Jolino Athletic Ladies.

Vico the Sporum Reedy. Apatuleki Zulelu, Manzubare, Sejabulile. Mme gone jaanong go na le boitumelo jo bogolo pele ga ntwa ya kamošo ya go lwelwa seralo sa lefatshe sa babole ba ne ba tsena mo sekaleng semmušo pelenyana gala gompieno ka nako ya fa go newa ditekanyo tsa bone go raya gore jaanong ba ne ba weiwa gone jalo. Boniwa gore wena o ya bokae ga ke tse gore o tlhaloganyetsa mabole tsa mabole di na le melawana e farologanyeng go le metshameko e mentsintsi hela a bona kgwele ya dinao ka tsa setlhopha selo tsa setlhopha selo ba tshameka mo leking ngo hela go sa kgathalesege gore mang o dingwaga tse kae ee ga e bue kaga tsa bo under mang tsa bo under 20 a ka re tsa metshameko ya la jotlhe di na le melawana etshe e leng gore tshwanetse re wa e tlhaloganya mme motsatsing la gompieno re ile ra bona gore jalo batshameki ba tsone tsa mabole ba ntse ba sekaliwa gone jalo kampo motho o ka re bane ba tsenyiwa mo sekaleng semmušo pelenyana hela gore ba seka ba tsena jaanong mo ringing ha le motho a ba re ee ke itlelwe ke olepile ke ropilwe a na le motonna a na le ee tsa mabole go botlhokwa gore motho go shebiwa weite ya gago gore o lekana jang a ka ka go tsena kwa wena o lekana yalo o batla go lwa le nna mothonyano ga go bereke jalo ane ke shona ka ukwa gompieno ba ne ba kadiwa mme re ipakanyetsa gone jalo motshameko wa mabole o rotloediwang ke AC Promotions o tla tshwarwang ka mošo maitsibua kwa holong ya Katoliki ya Roma.

ema shuma mabeni mo tsetsa mo re tsego kureng ele ya boshupa me mana go nyena lo yana tla re go tsa dikhantsa gago tsa body chaba chaba a ke fete ke simule hale ka FIFA World Cup jaaka Arabora sa pasele sa Ghana si ipakanyetsa bare ipakanyetso yone ya Ghana ya sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2026 ya milwe ke mathata a go fetola ga mokatisi di kgobalo tsa batshameki ba kono kono le go latlhegelwa ke motshameko ya botsalano jaano ra itse gore hala a re lebeletse tsone tsele di qualifications tsa World Cup sa Ghana ga ise ke ba bona kampo bana le bothata bopi e rile hela mo metshameko wa bone wa ntlhantlha hela kwa ba ile ba tsena ba qualifier me jaanong re tla re bona jalo ba na le mathata bare mokgatlho wa kgwele ya dinao wa Ghana o ne wa leleka mokatisi Otto Addo me ba thapa Carlos Queiroz go mo tsenelela kampo go mo emela mo go direleng gore a nne le nako e khutshwane fela ya go bakanyetsa setlhopa.

yano bare motshamiki wa konokono wa setlhopa Mohammed Kudusi o gobetse mme a ke a ga ikitla kgona go ka tshameka mo sejaneng sa lefatshe sa FIFA.

why le thudisa batho mabota ntate stuna a DJ Zaka le skatumu ba patlo ke makhadzi arato thula mabota ha ke tsore le tsho thula mabota ke ba kharie ba thudisa mabota nana ba thabang wa ile re motho ka lela gore ha ka thudisa

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC, mogaka wa seshaba, ke go tlisetsa dikgang.

Are danke, danke, danke, danke, danke. Ah, eh. Is there anything? Sore nela jalo bine monate nate. Are danko. Are sa jalo metso tsonyele. So mele botlano. Khotswa kona konya go ya busupa. Phiri maneng ya tsatsira gompieno ke nako ya naledi ya kopa dilalelo. Na le wena re tla berentsirele mmogo motho o montle o fitlhelela ka nako ele ya borobedi. Ko re tlabe ke go tshwere gone fa ke go isa ko nakong ya borobedi. Ka sekepe se se tona-tona banta re tle re emelele na le wena re lebile nako ele ya borobedi. Phiri maneng ya tsatsi lena la botlharo mafelo a beke. Re tsena mo mafelong a beke tota re setse re tsene mo mafelong a beke ga re dira jaana ebile re bala malatsi a sekanang ka sepegela pele ga re isa kgwedi ena kwa bokhutlho. Tlabe ke ntse ke na le wena gone fa sebakeng sena sa gompieno re lebile nako ele ya borobedi. Ya submarine wa go dumedisa ga e le gore ga ise a kopane le wena motsatsi lena la gompieno.

itlhaganela re kgweetseng sentle ha ile gore ra tswa re tswe sentle hela re boele magarona malatsing a kana dilo di motlhogo ba ile gore ba tsamaya masigo ba ya mena teng gona le dilo tse dikoloi tse ile gore re tsena mo maranyaneng hela yana re di requesta jana ee se ka ra tsamaya masigo mo re re ra go emela di-taxi mo di-stopo masigo mo hei go dingalo kana bile letsatsi a le phirima hela jana batho ba tsena ka ntlo batho ba tsena ka ntlo gantsi ga o kwa itlhela le gore batho ba ko ntle gongwe ba tla ba go thusa jaanong strata hela jaaka go phirima yaka mariga a tsene jana batho ba tsena mo matlong a bone jaanong se ka ra go beya mo mebileng mo re le bosi bomme re le go kotse jalo gone go tsamaya masigo mo ka gore hei ba lebile, dilalome di lebile.